Yes, oh yeah, na ya na ya, na ya oh ya na ya na ya, tete kola ya ya, na ya oh ya na ya na ya na ya, tete kola varra ya, na ya oh ya na ya na ya na ya na ya, na ya oh ya na ya na ya, valo una valla valla. Tete kulla chirra varra, naya uya naya naya naya. Tete kulla chirra kraya, kraya kraya naya kraya kraya. Naya minya naya naya naya, naya uya naya naya naya. Rauka noya naya naya naya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Tete kulla smava miesa, chuna uno yuna yuano. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Tete kulla chapis mava miesa, chuna uno yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna y